0: Mavuno Drive na Benson Mwanza.
1: Ndio Bwana, tunakurudishia utukufu wako. Tenda miujiza ni wewe.